0: What's a hit?
1: Is a hit.
0: Gonna be a hit. You'll hear it
1: right here.
2: Radio Timanin.
3: 89.1. Radio Timanin News. In touch with news that matters to you.
4: A ke go leboge dedicate gengketsa le melatswana mo radio temaneng ditswa ka thato mgoma motsegaro montle mo digantse dikosotlhoeng mokhuduta maga wa lefapha la Coxa monokapa bokone Bentley Fas o tla dira kitsiso mo thapameng e ka isa go ya masepala o mogolo mo profenseng masepala wa Solblaiki se se latela morago ga dikgwedi tsa go sa itsetse pele dintwa tsa kgotlatshekelo le kgato ya kgalemo e emetseng motsamaisi wa masepala Thapelo Matlala ka mopitlwe maiteko a mokhuduta maga go kopana le makhanselara a masepala a ne a pala morago ga go tswa mo kopanong le go ngangisana ga makhanselara mangwe Masepala e ne e na le beke ya ntlha ya moranang go neela mabaka gore ke ka ntlha ya eng ba sa tshwanela go tsengwa mo taolong ya botsamaisi ga ya kgone go fitlhelela nako e beilweng mme ba tlogeletse mokhuduta maga go tsaya tshwetso ka isa go ya masepala Mo go tse dingwe, jaaka profense ya Kapa Bokone e ipaakanyetsa maemo a bosa a sa itumediseng a solofetsweng, sepodisi se ikuela mo baaging gore ba diragatse dikgato tsa pabalesego mo nakong e le gore ba nne kelotlhoko le gore ba nne ba ntshitse matlho dinameng ka nako ya maemo a bosa a tsididi. A ise le ka poko di ne di a bonwa mo kgaolong ya Pix le ka seme segolobogolo go bapa le ditsela tsa N1 le N10. Bakgweetsi ba kgothaletsa diwa gore ba nne kelotlhoko thata mo go tse dingwe tsa selegae mapodisi a kwa Kuruman a ne a simolola go batla batshwarwa morago ga go tshaba ga bagolegwa ba le babedi kwa Kuruman ka mosupologo motsheganong e tlhola malatsi a le mane nako eo e ne le ka mo e ka nnang metsotso e le 20 morago ga ura ya bone Go ka dipego maloko a naisa magolegwa kwa kgolegelong fa magolegwa mabedi a ne a tshaba. Babelaelwa ba ba tshabileng ba lemogilwe e le o ratile ntlo ya gae wa dingwaga di le 28 moagi wa Aforika Borwa yo lebaneng le ditatofatso tsa polao le go tsaya batho ka dikgoka le kabelo Edward Masilo wa dingwaga di le 28 moagi wa Lesotho yo lebaneng le ditatofatso tsa polao mmogo le go tlola dikarolo tsa molao wa bofaladi wa 2002. Thulaganyo ya diura di le 72 e ne ya simololwa mme setlhopha se se neng se nang le ditheo tse di farologaneng se se nang le motibistat subs maloko a Kuruman Public Order Policing, Community Policing Forum le pabalesego ya poraefete ba ne ba romelwa go ya go thusa mo go batleng le go tshwara batho bano. Ka bonako pele ga bosigo gare, setlhopha se ne sa dirisa tshedimosetso e ba neng ba e amogetse e neng ya ba isa kwa batlharos kwa goneng go abega gore o ratile ntwa gae o ne a iphitlhile teng fa a bona mapodisi o ne a leka go tshaba mme o ne a tshwarwa ka katlego a ba a tshwarwa gape go santse go dira maiteko a go tshwara motho wa bobedi yo belaelwang mokomišenara wa kgaolo ya John Taolo gaitsewe Brigadier Kenneth Paloi o ne a kgola maloko ka go tsibogela ga bone ka bonako o ne a rotloetsa setšhaba go bega tshedimosetso epe fela e ka thusang go tshwara motho yo belaelwang yo santseng a le kwa ntle mo go tsa metshameko e re ka go setse malatsi a le 36 fela gore sejana sa lefatshe sa FIFA sa 2026 se simolole lefatshe lotlhe le ntse le lebeletse pele go tla ga sone mo go Canada kgaisano e ke tshono e botlhokwa thata ya go dira gore kgwele ya dinao e itsege thata le go nonotsa Canadian Premier League ka fa letlhakoreng le lengwe kwa Brazil dingwao di santse di le teng ka gonne mebila ya Rio e kgabisitswe ka ditshwantsho tse di takilweng tse di mebalabala Canada e tlile go tshwara sejana sa lefatshe sa FIFA ka lekgetlo la ntlha mo historing ya yone. Setlhopha sa yone sa bosetšhaba se tlhagelela mo sejaneng sa lefatshe sa banna ka lekgetlo la boraro morago ga go tlhagelela mo go se se fetileng ka 1986 le 2022. Mookamedimogolo wa kgwele ya dinao ya Canada James Johnson a re kgwele ya dinao jaanong e tsene mo kgatong e godileng mme go tshwara sejana sa lefatshe go tla e godisa le go feta. Mogaitso fa re boela mokgang rona ya go setlhoeng mokhuduthamaga wa lefapha la Cockstar Bentley Fas o tla dira kitsiso mo thapameng e ka isa go ya masepala o mogolo mo porofenseng masepala wa Solblaiki. Se se latela morago ga dikgwedi tsa go sa itsetse pele dintwa tsa kgotlatshekelo le kgato ya kgalemo e emetseng motsamaisi wa masepala Thapelo Matlala. Tseo ke dikgang tsa leme la Setswana mo Radio Temaneng tse di latelang di tlatla ka ura e e latelang. Itumelele thulaganyo ya lesukasuka la tlhanaselo.
3: Radio Temaneng News, in touch with news that matters to you. Radio Temaneng 89.1. All we play is hit music. Ready to roll.

a ke tsore na re fa o simola we bona e e tsoro to ka fante ka fa tlhologanya go kana gone a itle nagane ka ba ile gore ga jana ba amegile mo merwaleleng kana gone mo dipulentse re di amogelang bangwe ba na le ditshenyego tse ba di amogetseng ba sena mo ba robalang gone mme o feletsa o bua selo seno tse gore o montu nga bantu setse re palete fela jalo ka fa tlase ga metswekere bokae some le bongwe go tswa jalo mo rinyo ya bobedi mme ba tle ba re borwa ga bo monate mo boleng gone mo letsatsing le la gompieno borwa ga bo monate le seng serame se se seng kana ka sepe mme go na le mafelo mangwe a setse a iponela jalo dingwe tsa sebathana

bona gona le pina ngwe le gore e tlang tlhomela pelo thata fa o mo reditse ke bo jalo ka re vusi matlhatsala re basimanyana mme gona le ye tlhomelang pelo ele ya Tonkana a re Tonkana o iketse badimo o Tonkana mme fa mo reditse go le go ntse thata ke bo jalo ka ene vusi matlhatsala fa o mo reditse sentle o ka utsala mme tsatsatsa ba go e batla pina eo fa e le gore ga o itse ya gagwe ya ga vusi matlhatsala yo ya Tonkana Tonkana o iketse badimo bona tla re godisa tlhe mothoetso fa o kgola jalo mo letsatsing le la gompieno e tlhola matsetsa ka nna marataro mme tla ke go tsele di legend ba santse ba le mmogo

bakwadi le bakwadi ba bakwadi le jalo go tswa jalo mo ma kana gone mo mafaratlhatlheng fa o lebelela motshameko o tla bo lebelelwa mo letsatsing la gompieno maAforika Borwa ba tlabe ba lebelela motshameko wa tlhobaso sa Mamelodi Sundowns gammogo le tlhobaso sa Kaizer Chiefs, mme bangwe ba re ke nngwe ya motshameko o tla swetsang gore na re leke e leba ko kae mo motshamekong wa letsatsi la gompieno. O ka gopola gore tlhopha sa Kaizer Chiefs maloba fa ba tshamekile maleka gammogo le tlhopha seo sa Orlando Pirates, mme ba letse ba fentse bo letsatsi leo la mabane Orlando Pirates fa ba ne ba fenya jalo tlhopha seo sa Stellenbosch. Mme go tla lebelelwa motshameko wa letsatsi la gompieno o magareng ga tlhopha sa Kaizer Chiefs gammogo le tlhopha seo sa Mamelodi Sundowns. Ke ne ke rialo ke re ra bona mo mafaratlhatlheng bangwe ba kwala jalo gore ke yone motshameko o tla swetsang bokamoso ba go ka tsaya league. Botho a kare ditlhopha di ka nna pedi ke bua jalo ka Orlando Pirates gammogo le Sundowns.

fa gone fa o fitlhela jalo Morris, o fitlhela jalo Robin. Me fa ke bua jalo ka Robin, ga mogo le ene Morris Mawelana at the Gibbs. Me ga mogo le abuti ya bona, ke bua jalo ka ene Barry, ba re ke bone the Bee Gees one. Me ka o simola jalo ka setlhopha se le sa the Lighthouse Family. All right, I wish. Me fa dilo tsa mae di tla tsamaya sentle fa tla ba re tlolela ka ko masepala. Re tle re itse gore na le tsamaya ka tsela e ntseng jang, itse gore mo kana gone mokhuduthamaga wa Coxa o tla ba leka koo go ka utlwa gore na re dikgang di tsamaya ka tsela e ntseng jang, ka re go na le mathata a seng kana ka sepe fa. Re bua jalo ka masepala o motona mo porofenseng ya rona ya Kapa Bokone. Re bua jalo ka masepala wa Sol Plaaki. Jaanong re tlapa re utlwe go le gontsi thata fa dio di ka tsamaya sentle. Ke tlapa ke buisana ga mmogo le ene Dodo ka koo, ke buisana le kana gone o tlo ba re neletsa go tswa ka koo gore na ditsamaya ka tsela e ntseng jang. Thato Ngoma kgang tse di tsweletseng ka ko kana gone tse di go tswelelang ka ko masepala go yemedaga.

ditiro tsa ga shwe a dira ka bontle bo se kana ka sepe ga mogo le mthekala ba re nga fa me utumele tsepina ele ya what a song khonde

0: bogana pina yo ya sedilaka o itumeletse botiare o gonne pina eo bontle thata e letse goroga ja mo ditšhate mo letsatsing leo la maabane. A ke tore ke tla kgona go ka kopana jalo le Tabza K a lefela jalo ka ko Studio 3 ka ko Kurumane ke tle ke bone mme ya re banawe network ya ka ko e tshwenya thata network ya ka ko mme re tla bona gore re bereka ka tsela e ntseng jang. A re pula ena matsorotsoro ko sebe sa kua Kudumane a re ke tla go bola ka bors a re ke nwa bent hook tla go bola ka bors.
1: A o rata se se utlwang mo seteišeng seno? Fa o sa rata se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa Radio Temaneng, bua le rona. A o dumela gore Radio Temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya license, re itsise ka go romela lekwalo go Funeka Law mo malatsing a le

motshameko le gore o lebetse jala ka matlhomo a le maebidi mo letsatsing le la gompieno fa re tlabe re lebelela setlhopha seo sa Mamelodi Sundowns ga bago letlhopha sa Kaizer Chiefs gore ke bo mang ba ka fenya mo letsatsing le la gompieno, mme bangwe ba re ke yone deciding game gore na re leke e leba ko go mang fa setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba ka fenya jalo setlhopha sa Kaizer Chiefs mo letsatsing le la gompieno. Orlando Pirates e lebale gate yana, mme bangwe ba re fa setlhopha sa Kaizer Chiefs ba ka fenya setlhopha seo sa Sundowns, mme Orlando Pirates e santse e le mo racing. Ga re itse gore ke moo ka direlang pelo ke yone nako e go simololang ga jaana go diragatso se re se bitsang re re ke tsa mathematics, football mathematics e simolola mo letsatsi leo la gompieno. Rona ba bangwe ga rena stress at all. Ba bangwe gona ditlhopha tse pedi tse di nang le stress jaanong maloba fa ke gore tse kare se tshegiwe le marele di a sa le pele maloba setlhopha sa Kaizer Chiefs se ntse tshegiwa botlhokotlhokotlhokotlhoko ga jaana se arapelwa gore bara ntšele ba. A ke tse o re na re o kaya wetse CD.

mora go hui ba fela ga ya fela thapelo ha tshe mo tlhonsa go kwa mo tlhoma mamela o ha ke tsebe tshwana na ke le swa ke thabo sa bana ba go ke tla go hlokwe o hloko ka po ke tsa recall re tsoga fitile mo tsone no ke le swa ke thabo ke mo ha go mo di mo bona wa go mo di ke mo di mo pila ke mo tlhoma mamela ke mo tlhoma go tswa Time and all the time.

Aura ta so sutlwang mo station seno. Fa o sa rata so sutlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa Radio Temaneng, bua le rona. O dumela gore Radio Temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya license. Re itsise ka go romela lekwalo go Funeka Law mo malatsing a le